Atang ba nang yar pe devijung kwa kha yakse chumulidik yar phamna shepur chumulidik yar ning khamnang tolip chen yar che chinga ta manji yar chonak ma che man chona chis ich matang nga jep ti ya yar pon ji tang ta bojung ya e suk de no chane ijuk ti che sha nim sok sum yo ji ji nga tang ku ksel so yim bur lo so yim bur sha so yim bur so sum Soksumje, soksumbunsumye, soksumje, soksumsi duya, chiklekas yakti ninye, soksumsi dus, chale oinanti negachun, ijabul chik, matang bojung duje, derjamuno dugras, devamuno tebi tin, tar sidi indi, matang lakteji, torzi brut, mangdan ula, yuks, deitong, matang kitchen yena, belt yena, ijikzao, jishuidi, kretka gimekiksa, suko yunye, Tauka langa tenyu ke deshpon nono nye putim Langa shiong tanya pangak shiubshir gosu Desh ngarang mizhet nye wane nye chik Shi munu nye sume moto kijin shi doibu shiubshir gosu Kale dea cha munu te rani Ta ijik ngay dudu ya ya ta Granyi longzum dili dea dutso te madang yum Ijakbul ta ijik tsuraan chik ngata manbun yakan chik Ngay chik ngata rikshun chik songse Kruu ya na mikru ya na desh timpa ngata man chik lok madasu ya ta yas Ojik shiuk shinele dat ngubchung ajik lojik ak tsuchik meja bob kating yakhan ji ji makyar shiongse Ika inti nene deshamunu dati etang nyingyuk nomu ngatang klowa Zogan pimugum lanang deshamunu mikoy pray chueras ika shiup shius yar dene shiutuk tam maap nomur Ika yakse ijik shiuche da ngatang man ji ji gyagajung waka gai Gyagajung waka gaipule ijik shine ti yuga ti di ka zogan ti di zu Yaga jungi, tangap chik nga tang chokan sumi zongji, ji yuga titi ka chokan titi tzu ya. Ika inti nene ngulg apishakan chit nang chokan yaks. Tzi thong na pipri titi porji ka inu chani, ojik chokan ning halam gocha shio ning jio shio yuga chokan ba chit tamse, yaga jungi, uzung mara bumdila timba, nga tang kaimi naka nang kaimi kaimi man nga nang kaw bus bumdila timba gais. Bumdila mara chik ika naka jip uten tupdu, Tekak kapal macam itu terang itu memudin halam hilu munum. Ijuk mar kors, ijuk mar jaga jung. Nengah onsak cimena biri ijuk kareli musirang nak ijuk menang halam jaga cun. Ijuk se tor ka Bombay, Delhi, Agra, itni wujud nang kamp turka kri kor. Ije turka kri kor pur ngatang ibu baca ke makno datzohan baca kamp zoneng aku rochun dat di dulu langoyuk man langoyuk manye kemasukan batya jamun sem sakrup tong. Ijak bule lal bada sastri nyogo ning Dr. Radhakrishnan nyogo chitang dije Ije chik prime minister jiji pichimena lal bada sastri nega chun Oitang dade deshtine dechochu par kamp mukhema no E shubji Ijik da ijik gaya yin yin gata shung kebe chiki Nane boyajung waka chit halam mirgane tenga yubu jesu ijil marasumur Kale ijik zimdi ya oyasu Ijik piri ji gata Zogan halam kesho raksho bat kors Gyaga jung waka utun nisa ji deyuk ni Git utun ni ni Minda utun ramedi ni Gata git rogu ni inge ya makyar Dam shi juk kebo yaks Oya chik menang mar kri koru mungye Kri koru shuje chik shine makya Barabachi gangpong Jit na shio di menang zogan manang Barisana rasunyak marasunyak Nguk barabachi gangpong Anang pamishaka na chani ya uji Jit kema rangja ranglo Ojik tsura ya tanga tanga yakpul ta menang tanga tanga duja dechamuno nama takpishyong. Ijik shuji 1973 jika jik disi nanna medam yeji nga tanga ozone. Ijakpul keji tanga ye nada nada simla nga rang kanamon le sibula nga tene. Jik mena simla tsuri keju rase nga tanga uka kale ya yarge ge yumbur nge. Yarge ge ma hurwa yura jui kamp disi medam bigdika rase. Matang kikir yukjit na ika. Ika yakbo kikjit na inti na shirhi ka jimenang betang di na bara na utun lali. Topdi manelo, oya, numla rot jit na ya ijik di ka gozu. Ijik ngatang kaap lelang ya, mako lungnang mar. Leiteng dongmarang ya na lelang akyun, yunmak lam manelo. Ningzi ji yak ji yongzo kumkum ya, deyinoha ngoto kukut psang kacherik. Lachak shoka rupjib jilu munum, ngatang yongzo chik yudu yudu ya lego kuise. Chi ijia, ijile ngar halim tsaab hizi ka jono no Chi lekha udunye ya kalye ya Da ijik duje ngatang dukrasum shindere Da desh ngatang gitpuji Pamanak duga dupya goji yargya udunye rasum Ijia, da ijnung jorning tutyak bole Ngane dangne yadu inne Da desh ngatang banang

chun dum mui jewa dong da jit le ma shuo ga ge yu nong bu ngai yi mi sen na shil shi gu shi yuk ti ga kha di chup chi tho ga cha la na ge si be na che yak handicraft product che yak nyo zong ya bi nyak su du ngo gni ne za wa ja ga mi zi san je ba nang ge si i dang shil ja ga ge hap nyang a rol cha cha la musical instrument go no lo nyak Jibung Risu yinne, idansi, samla tungo su nidang di shiong yinbur, sinye yin yinne, ngadang jihab nyinga, rolcha, nabu dangbuk, rikshung ning, tunu, rolcha maapti nambur, uzbazo, donayak,